Toto Chilmex. In your wild infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoya. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metz. Nehuan. Yowal nepant.